0: Kia ora, kia ora, mauri, ora. Nei rā te hotaka o te ihi, ko tau mai ngā manuti ori ori, mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Pihi a te rā.
1: Pai.
0: Hia ngā wai ato o te rā.
1: Ka tū te titi.
0: Rawe?
2: E tū.
0: Ok, mā wai te wai atu tūtai.
1: Tika!
0: Auraki?
2: Ya.
0: Yeah. Ok, ka pai, my love. Tukuna.
2: E.

Tu hono mai kōtau ki te reo ara tuku e whakamirimiri ana i o kōtau taringa. Ke are are ai ki te whakarono ki ngā kōrero, ākei mui a tātou i tēnei rā. E whai a kēnei, ko tētahi kōrero e pāna ki te hoinga mai o ngā waka o Te Aroha, rāo ko Tainui i Hawaiki. I hoi mai ngā waka nei te onei whenua kura. Kari te ngā tikanga, ka hoki atu a tamate kapua me tia, rātau ko oro, ko maka, ko hei, ki te poroporo āki atu ki tō rātau pāpā, ki atua matua rāo ko tana tama ko hau mai tapiti. Ka peka ke a tamate kapua ki te tūngau ngaro atu te wahine a rua eo i a whakao tirangi. Ka puta mai a whakao tirangi ki wahu o te whare, i muri mai ka puta mai a noa a rua eo. Ka whai mai ia i muri i tana wahine. Te re tonu te hare a tamate kapua ki te waka. Ka tai chika ko ana hoa ki te kawe te aroha pono ki atua matua rao ko hau mai tapiti. Ka mihi atu, ka mihi mai te koe kera. Ka rere mai te ui atua matua. Ka ihe te ao kapua tai ngoi ngoi nei. Mohi o tonu atu a oro mo tamate kapua te rā whakatauki. Mo te ahu o te ao te rangi e rere ke nei. E pero, e mango, e tai ngoi ngoi. O te rite o ngā māhara i roto i a tamate kapua. Ko ia hoki te tangata mōhio nui i roto i tau whakatupuranga. Nā te mōhio nui a tamate kapua i ora aia i te parekura i te kārehi pōtai. Ko ia nā kē te rangatira i ora i tau a kōhuru. E mōhio tonu ia ki te takahanga o te kaharunga o te kūpenga ki raro ki ngā waiwai. Ka puritia ko te kaharara o te kūpenga e mauai ngā kārehi. Ara, ngā kōwhatu pēhi mo te kūpenga. Ka puritia ki te ringa. Ka tahi atama te kapua ka tūpeke ki waho i mārunga tonu i te kūpenga. Ka putaia ka pōtaia ko tōna nuinga. Ko ihu moto moto kia, nānā no tērā māhara. Nānā hoki i kukume mai a ngā toro i rangi ki haere i rungi tana whakaro me wetahi atu mahi wāna. Ka mōhe atu rā o Roma, ka karanga atu. I peka atu ki te kāinga rua eo, ko hoki pea ki tātahi. Ka tokotoko mai te karauara. Ka riri atu te pōti ki hau mai tapiti ki tua mātua. Ka mea atu. E noho, ko au e haere ake ki te poroporo ake atu ki tō whānau i tō mokopuna i a tamate kapua. Ka tai rātau ki tātahi, i reira ke a tamate kapua e aki aki ana, i ngā tāngata i te tō i a Tainui, kia hui mai ki te tō hoki i a Te Aroha. Ka manua Tainui, ka hui katoa mai ngā tāngata ki te tō i a Te Aroha. E uta ana ngā tāngata o Tainui, ka titiro atu a tama. Ka karanga atu kia hotu āpio, ko te tama hoki tērā hoturua. Kia kī atu ki tana pāpā kia hoturua. Taihua e hoe, meri te tahi te hoe. Ā ka kōrero te atu ana, ka tahi whakai ana mai a hoturua ki te kupu a tama te kapua. Me tango mai a ngā toro i rangi, rāo ko tana wahine ko Kiaroa ki rungi a Te Aroha. Kua ki te atu ko eke a Kiaroa kei te waka, e ngari ko te karaua kei uta anō e tū ana. Ka manu tahi a Te Aroha ki te wai manu ai. Ka pakahau hau a tama, e uta. Ka eke eke ngā tāngata ki te waka. Ka haere atu a tama ki te kō muhumuhu atu ki a ngā toro i rangi. Ka mea atu, me eke tāua marunga i tērā waka i a Te Aroha. Ka ore he tangata e mōhi o nā ki ngā mahi o tō tāua karaua tua matua. Kei a koe anā ke ngā mahi o te tō hungatanga, o te mano o tua matua. Koe a rāhau i tono ai ki a koe, mā runga tāua i te rāwaka. Ka ngoto rā pea te aroha ki te ngā kau te pake kene, o ngā toroirangi. Ko pā te reo ki te rua hine, ko eke no atu hoki ki rungi a Tainui. O tau rawa te noho o te kuiara. Ka pe ke mai a Kiaroa ki uta ka hare mai te one ki a Te Aroha. Ko te mātara o Tainui o Te Aroha e manura i te onera. Kei te rua tini e ai te rongo. Kua ki te atu a tamate kapua kua kau mai a Kiaroa ki uta. Ko te hoki ngā tamate kapua ki te aki aki ngā tangata ki a tere te rūpeke ki rungi a Te Aroha. Me te aki aki, me te tītiro hoki ki a whakaotirangi. Tītiro ro atu e noho ana mai te tāne a rua eo. Ka tahi ka hāre atu a tamate kapua ki a rua eo. Ka ki atu ia ki aia. E hoa, ohoro, tika nātaku he ru tuki kei naro te pīhanga. Ara, kai roto e tītiana. Kia ata ki tu ki tūrawa, kia ki te aikwe.
haere a rua eo, ka tūwhera te whare, ka tomo giroto. Ka rongo mai te tangata rā ki te reo hau mai tawiti e poroporo aki ana, e mea ana, e tama mā, e hei, e oro, e maka, e tia, e nau mai e haere, i taia e koutau ki uta, ki tai ki mau, ki tai ki noho, he huhu, he pōpō, he hanehane, he mate ai tū kāhe, e ngari me mau ki tai ki tū, he puia, he angina, he kōtuku. Ka mate rā, ka tika te mate. Ā, ka mohia tū ngā rangatira rā. E mea mai ana, me mate i te pakanga rātau, ka wae mate i te noho noi. I te māngere, i te mea he mate no te kuri, no ngā mea kore māhara. Ka taia ki te rua ngā huru tini i te mātaratanga mai o ngā wakara. Ki mi tonu te tangata rā rua eo i te heru o tamate kapua. I muri anō i te tononga mai o rua eo e tamate kapua, ka tai atu ia ki a whakaotirangi. Ka me atu, e haere ki te waka ki te whakatau nohoanga mōu. Ko te nōhanga, kai te tuatoru o ngā tau manu i te kei, ara i te tū ngāuru. Nā, kai tu atu tōku ki kona tātauna. Te rūpeketanga anō ngā tāngata katoa, tū iho i raro ko tamara o ko ngātoro. Ka karanga atua tamate kapua ki a ngātoro i rangi. Ko kiritia te waka, ka kōkiritia e rāua. He li te anō tō rāua peke ngā ki te waka. E tu anō hoki ngā rāwhara, o ngā rāwhara e rua. Puta rāua mai te karaua rā ki waho, kwa taki tai atu ngā tāngata ki te kāinga i te poroporo a ki mai i ngā wakara. O matonu te kōeke nei a rua e o ki tātahi. Pēhea pēa kei tātahi e noho anā te rua hine a kōtirangi. Tairoa atu ki te tāhuahu o te one, e whakangaro atu ana ngā rāpara o te aroa. He oi rā, pia tātā te wai o ngā kanuhi. Ka maringi mai ko te puna roi matai ngā kamu. Ka tahi ka hoki tōna māhara. I nā wai ana ka kore tonu he heru i kimihe nei e au. Ka ore, he kāhaki kē tātama te kapu i a whakaotira. Ā, taihua koe ka raru i āhau. Ā, hipa atu i te wā, i tūtuki mai anua ru e o ki tā wāhi nei ki te riri rā o ko tamate kapua. Ā, i naru a tamate kapua i tawa wā. I tukua mai ngā poi poi kutu, ko ia tamatu o tēnei me o te kutu, ko ru e o. Ka rere mai te waka rā, ā, whakahekea nei e ngā toroirangi ki te waha o te paranda. I runga i te mahi kino o tōna hoa ki ai a tamate kapua. I karanga tonu ake a ngā toro i rangi kia Māui mua, kia Māui roto, kia Māui taha, kia Māui pai, kia Māui takitaki o te rā. Waia nei ngā atua nā i whakamana mai te pauri o te karaua nei. Kia taka wāinga nui e hake anā te aroa. Ka karanga ke aroa, e toro e, ka taka te urunga o ke aroa, ka ore rawa i whakarono te koeke rā ki tērā karanga. Tuarua, tuatoru, kore rawa. No te reo rawa o tōna i rāmutu, te tama o tōna tuahine, ko ue nuku whakaroro ngārangi, te ingo tau tamaiti. Nā te karanga ake ki tōna pāpa. Koe rā tēnei ko tana karanga. Taua nui e kai a koe rā. Whakahokia te iwi ki te ao mārama. Ka tahi ka oho te ngākau ngā toro i rangi ki tōna i rāmutu. Ka whakahokia ake. I papahoro katoa ngā pūtea ōrunga, ka māhara nui ko whakaoti rangi ki te ruku i wana kumara. Rare mai nei, ā ka tai mai ki rata nui kei te takiwa o takira. Kā ki te atu rātau e ngā rata e pua wai ki ana, nā ko tihe maho ki te mārama i umai ai. Kā karanga atua tamate kapua ki a ruarangi murua rāo ko ika, me piua ngā kura nei ki te wai, i nā hoki e mana nei kei ngā rākau o konei. Ka whakaiti atu e ngā hoa, ka piua ngā kura nei. Ko ngā ingo o ngā kura e rua nei, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhe mō mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Ko ia tēnei whakatau ki mo te mea kite. E he kura pai nā māhina, ka ore hoki atu tō taonga ki ākoe. Te kōrero taka anu i Tarakawa, i kete ia i aua kura. Nā te matenga o hika rei a ngā moki, te rangatiro te whānau a apanui, ka tīki nā i te ana tū pāpaku e takotoana, te ingo tau a waro o moaha, e takotoranga no ona rangatira.
A me tukuna te haika o te waka kōrero i tēnei wā, nā he wā poto noi ho hei whakata. He toru ngā wā te whaiake nei hei whakangāhau i a kōtau. Whakarongo tonu mai.